0: Hanasi ndikani kushiyawo. Ana mbukuze ndikudzi unyedzinyo. Yetatora ya msati mepindura. Nasi murengi mabuchitika zvishamiso. Rengi yedwe mandava iyo. Mapinda mabazi. Estalion. Manyuan. Ma brand new. Ane mapepa. Idefuni kwa ndiru kumba. Ndika tishitoka ndibereke. Ndaka timwana kumusanati. Kupi mabazi ani? Adedi. Ndaka nanga mandava. Ndaikuta laki ndichipinda rimwe racho ranga richipinda. Ndafara man. Ndafara. Mwamwe akadeswa picture ya tete. Tete Alice the late. Yakanzi vatete rumusha. Mwamwe akanzi vatete Alice. Ndafara. Ndati ndafara. Anga kawanda. Saka tinenge tichingotoka makurukoto makurukoto stadion yati yawedzera. Alright, haramoka tere ya FM ina kukopiwa mududza kuti iwo nyaya yako yondo kuti kukopiwa vambo. Yeah, FM hello. Ndawera magwera sei. Kukwe wendi wani na iwe, endo wapu wadi fungiza muna nonzi mangondo, kutawarasa mangondo na iwe.
1: Zini koko papa mapenche ilapo, koko.
0: Parisei pa mapenche.
1: Tuku koko, jojona na wazi ya sabu, jojona na wazi ya papa dama na shiki, kwa papa seri papa shiki. Koko nore, rujo wako, kwa kumbira wako.
0: Ai wachikumbiro chakunda chiwa inini handisi wakadzwa zvakaiuya kazoimba kuti zvidu zvenyu kunyanya vidwe ndizvo zvaita ndive pano nhasi.